0: Gold 96.9 FM.
1: Onion da fo so yo mon pa ye. Eye na opa nta mo akọ. Otu neda onyame ase se wa ma adepa chọ. Enye ni pa nyina ne enya ni sey. Se Kristo abọ onko ho ban ama adia chiwa. Ade na wona na se. Utu kwa yo mon pa ye, unu ya wo shia. Wo kwa juma wo mon pa ye, unu ya wo sima shisha ma wo. Enfa pa ibo ni agro. Otu na mon pa ye na fo akwa nyina se ye ho ansa. Ifi sa adia chia esu di kamba. Ti so ko Yesu di a na obunsem menyina sai so ko Yesu di a na oja ni di wanim so ko Yesu di a na wadi kunim osofu pani bom paye a Christopher mo mayanna be basku ni bom paye ababa awani abrantia mo so mo paye ifi se ibi wo bi ase ma me ne papa mo mo paye ma mo ma ekunu ene yure mo mo paye
0: cutting across borders and 96.9